0: repatriasyon diresto ng mortal, gasto ng extraordinaryo of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya, safe flight!
1: Heart Radio. Heart Radio. The Beach Vibes. Heart Radio. Heart Radio.

Your business starts with credit. Si tadesaya pa kuminsa kubo propio negosyo o expande bo negosyo existente, empresario nang kukierhasin ang